saba mi kankɔrɔ meleke ani sisogo tarida lara finma na jɛmanjɛ kun gɛrɛ masa sa tɛ maa to k'i yɛ seko la sa tɛ maa to k'i yɛ sirama ye sa tɛ maa to k'i yɛ fɛntigi ye mɔgɔ wala sabali dɔɔni ani sisogo